0: pesos and 37 centavos. Hagin isang demolition job. Sinabi rin ni Clavano na maaaring maharap si Senador Dante Marcoleta sa kasong plunder. Pangalawa to. Pangatlo na to si Marcoleta sa kasong plunder dahil sa umunoy hindi pagdideklara ng 75 million peso campaign donation sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth o SALN. Pinaliwanag ni Clavano na maaaring maituring na plunder ang serye ng mga aksyon upang makaligob ng ill-gotten wealth na nagpas 50 million pesos. Nauna nang naglabas ang precautionary travel ban ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay Marcoleta at ilan umanong campaign contributors ito, kabilang si dating Quezon City Representative Michael Defensor at dalawang negosyante. Tinawag naman ni Marcoleta na trumped up charges sa mga reklamong inihain laban sa kanya at sinabing layunin din umano itong parusahan ang pagkontra. Tatlo ng senador yan. Ilan pa? Bilangin natin mamaya. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas pagkatapos ilang mahalagang mapaalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po ng umaga.
1: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
2: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
1: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
2: Si Kuya Ricky
1: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
2: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
1: Basta Radyo Bandido.
3: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Araw ng Huwebes, nitong pasado alas 3 sa madaling araw, nang bumuhos ang malakas na ulan na nagpilit sa ilang motorcycle riders na sumilong sa EDSA. Kabilang sa mga naapektuhan ang northbound lane ng EDSA Balintawak, tapos samantalang binaha upang bago humupa makalipas ang halos isang oras dahil dito napaminor at tumabi muna sa gilid ng ilang motorista. Nakaranas din ang katamtamang pagbaha sa northbound lane ng EDSA sa bahagi ng barangay Apolonio, Samson at Muñoz area. May ilang kabataan namang nakitang naliligo sa baha sa kabila ng panganib nito habang agad na nilinis ng isang gasoline station attendant ang mga basurang bumara sa drainage system. Pabugsu-bugsu rin ang ulan sa Rojas Boulevard sa Pasay at bandang alas 4 ng madaling araw ay bumuhos din ang ulan ng Maynila. Gayunman nananatiling walang pagbaha sa Taft Avenue, Corner UN Avenue hanggang Quirino Avenue, gayon din sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Ayon sa pag-asa, itinaas nitong Huwebes o kahapon ng umaga ang thunderstorm advisory sa Quezon City, Maynila, Valenzuela, Caloocan at Malabon, at nagbabaha na naman. Magpapatuloy ang oral arguments ng Supreme Court sa Hunyo 2 kaugnay ng mga petisyon kumukwestiyon sa konstitusyonalidad ng unprogrammed funds at special accounts sa 2024, 2025 at 2026 national budgets. Ang pagdinig na nagsimula noong April 7 ay gaganapin na 9:30 ng umaga sa Hunyo 2 at susundan pa ng mga hearing sa Hunyo 9 at 16 sa full court session hall sa Maynila. Saklaw ng mga consolidated petitions ang umano'y mga bicameral insertions at adjustments sa General Appropriations Act na inihain ng mga mambabatas, taxpayers at civil society groups, kabilang sa mga petitioners, sina dating Albay Congresswoman o Congressman Edsel Lagman, Senador Aquilino Coco Pimentel III at dating Congressman Pantaleon Bebot Alvarez na humihiling na ideklarang unconstitutional ang mga umano'y insertion gaya ng 449.5 billion pesos sa 2024 national budget at 150.9 billion pesos sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Isa pang petisyon ang tumutuligsa sa mga pagbabago sa special accounts sa 2025 budget, kabilang ang umano'y pagtaas ng Department of Public Works and Highways sa special road. What's happening? What's happening? Gihit ng mga petitioner, lumalabag sa konstitusyon na istruktura ng program appropriations dahil nakabatay umano ito sa inaasahang kita imbes na sa aktual na pinagmumula ng pondo. Samantala, hiniling ng Office of the Solicitor General na ibasura ang mga petisyon at iginiit na mahalaga ang unprogrammed funds bilang standby appropriations na nakadepende sa karagdagang kita ng gobyerno. Maaaring tinutulan ng Office of the Solicitor General ang pag-issue ng temporary restraining order dahil maaaring umunong magdulot ito ng pagkaantala sa mga proyekto ng pamahalaan at inefficiency sa paggasta. Idilipat sa Maynila mula Baguio City ang oral arguments upang makatipid sa gasto sa biyahe at operasyon ng hukuman at mga panig sa kaso. Pinamamadali naman ang mga hukom ng International Criminal Court at pagdinig sa kaso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte kasabay ng pag-uutos ng panibagong medical assessment upang matukoy kung maaari pa itong humarap sa paglilitis. Sa unang status conference noong Miyerkules, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na kinakailangan mapabilis ang proceedings dahil sa kondisyon ng kalusugan at edad ni Duterte. Sinabi rin ni Corner na posibleng makaapekto ang kalagayan ng kalusugan ni Duterte sa schedule ng paglilitis kabilang ang posibilidad na paikliin ang mga linggo ng pagdinig. Tinalakay din ng chamber ang iba't ibang usaping pre-trial kabilang ang posibleng timetable ng paglilitis, disclosure of evidence, witness protection, victim participation at ang posibleng pagdaragdag ng mga bagong insidente sa kaso. Ibinungkahi ng prosekusyon na simula ng paglilitis sa November 30, 2026 habang humiling naman ang depensa ng mas mahabang panahon upang masuri ang mga ebidensya. Nagbabala naman si defense lawyer Peter Haynes na maaaring maging mahirap pamahalaan ang kaso kung patuloy na palalawikin ang saklaw nito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga insidente. Ayon sa chamber, maaari pa rin humiling ang prosekusyon na magsama ng karagdagang insidente sa kaso ngunit posibleng magtakda ito ng deadline bago magtapos ang Agosto. Binigyan din ng mga hukom na dapat agad humingi ng pahintulot sa korte ang prosekusyon para sa anumang delayed disclosure request habang nagpapatuloy ang pagsusumite ng ebidensya. Sa usapin naman ng witness protection, sinabi ng prosekusyon na target nilang ilabas ang pagkakakilanlan ng lahat ng testigo bago matapos ang Setyembre, kabilang ang mga posibleng madagdag pa.
tinalakay rin ang victim participation, kung saan sinabi na

0: victim counsel Paulina Macida na posibleng marami pang biktima ang humiling na makalahok sa proceedings dahil hindi pa kompleto ang mga insidenteng nakasaad sa kaso. Inihayag din ni Coroner na nagkaroon siya noon ng profesional na ugnayan sa mga abogado na magkabilang panig dahil maliit lamang ang international criminal law community, ngunit tiniyak niya na walang magkakaroon ng diskusyon na kahit ano paman sa kasong ito sa pagitan ng mga partido at mga hukom at anumang impormasyon. Pinuno na naman ni Deputy Speaker Janet Garin si Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga at sinabing tila mas nakautoon ito sa pagkuha ng followers sa social media kaysa sa pagtupad sa tungkulin bilang mambabatas. Sa isang online interview, sinabi ni Garin na ang Meow Meow Vlogs at online na kilos ni Barzaga ay nagpapakita umano ng kakulangan sa seryosong pagtingin sa trabaho ng House of Representatives. Daig pa niya mas inuuna umano ng mambabatas ang pagbuo ng online popularity kaysa legislative work. Si Barzaga na may 1.6 million followers sa kanyang official Facebook page ay kilala sa pagpo-post ng maiikling vlogs kung saan tinatawag niya ang plenary ng Kamara na Crocodile Farm at naglalabas ng mga pahayag laban sa kapwa mambabatas. Nahaharap ang mambabatas sa iba't ibang reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges at nakapagsilbi na ng 260-day suspension na walang sahod dahil sa disorderly conduct.
1: Naging bato pa. At itong si Senator Robin Hood Padilla at si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nakitang tumatakas. Medyo tumatakbo eh, mabili, matuli ng lakad. In such a way na you will already think that they are running. Pumunta doon sa puting getaway van

Ibabalik po ang Salimasa dito sa DCRJ Radyo Bandido. Kasama pa rin natin si AJ Austria dito po sa technical side natin. At syempre, mga balitang kutsero, hindi naman. Ano kaya? Iba yung balitang barbero, iba yung balitang kutsero. Ano ba yun? Parang balitang kutsero pagka balibalitaan lang, hindi to, no? Hindi totoo. Pero dito, totoo po sa atin. Why? Because tayo po naman ay nandito po. Makakapasok ba yung ating mga, ayan, Evangeline de Salisa. Sorry, hindi fugitive. Tigil ka nga, lolo. Ay! Huwag mo ako pagalitan. Ay, hindi naman ako nagsasabi noon. Sina, ang nagsasabi noon, Evangeline, ha? Ewan ko kung DDS ka. Hindi naman tayo magkalaban. Kasi, ang sinasabi ko lang dito, 40 years na ako sa media, kaya ako nandito pa rin, hindi ako nagsisinungaling. Kasi yung mga sinasabi lang nung mga legal luminaries, hindi yung abogadong sampay bakod. Alam ba, si retired Justice Carpio, si retired Justice Carpio, Supreme Court Justice yun. Kapag nagsalita, dadali natin sa... Ano bang gagawin mo? Alam nga naman buruhin mo rito sa Pilipinas pag nahuli mo. Ang mahalaga, hulihin mo. Ngayon, di ba? Di na sila pwede kumuha ng abogado. Yung nga sinasabi ko kanya. De La Rosa is now a fugitive. Protector to face charges. Yung mga pagpoprotekta sa kanya, sabi po ng mga... Itong mga katulad po ni yan o, ni Frederick Vida, protectors of Bato will be dealt with accordingly. Because harboring a criminal is also a criminal offense, mga kaibigan. Yan. So, mga kaibigan, yan, kailangan official daw may bigay ang justisya sa lahat. Attorney Gilbert Andres, however, yung siyempre dito pares tayo eh, yung kabila naman, ang sasalita. Common legal representative, hindi, iba pala tayo dito. Kakampi pa rin to, nila, ano. Attorney Gilbert Andres, common legal representative of the victims. There is actually a domestic law, Republic Act 9851. If a person in the Philippines is being investigated before an international tribunal, then that person may be surrendered. Attorney Israeli Tutorion, legal counsel for Senator Bato, eto naman. Section 17 of RA 9851 is not enough. Alay, hindi yan pwede. Kulang yan. Okay, bakit?

reasonable searches. Ito yung nagpapatungkol doon sa naging pagsaliksik, pagsalakay at pagsaliksik ng NBI sa isang bahay ng tiyuhin ba ni Senator Robin Padilla doon sa Angeles, Pampanga. Sa hinalang doon nagkakanlong, nagtatago si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi po ba, kasi magtagni-tagni tayo ng detalye, lahat sila nagtagni-tagni rin para i-condition yung utak ng taong bayan na dahil base sa report, sa mga balita, si Senator Robin Padilla kasama ni Senator Bato nang lumabas ng Senado nung madaling araw ng Mayo 14. Nagkaroon ng puto ka ng Mayo 13, ano po, alas 7 ng gabi, at tumahimik. Madaling araw po ng May 14, napabalita na pumuslit palabas ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. At ang tinutukoy na nag-asiste, tumulong sa kanya para makapuslit palabas ng Senado ay si Senator Robin Padilla. At siguro nagkaroon ng parang element of subtraction and tina-triangulate yung mga areas na pwedeng puntahan ni Senator Bato de la Rosa. Eh dahil na-associate yung pangalang Padilla, eh yun nga, ang duda nila, napanood ko yung interview ni Zian Ambrosio doon sa barangay chairman doon sa nakakasakop na barangay kung saan nandoon yung bahay ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla. May mga sinasabi doon na walang search warrant na dala-dala yung mga nagsagawa ng pagsalakay at pagsaliksik doon sa bahay ng kamag-anak ni Senator Robin Padilla. The right against unreasonable searches. Article 3, Section 2 of the 1987 Philippine Constitution is clear. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable. Parang cannot be abridged. Hindi pwedeng payagan ang isang masasabing illegal search po. And no search warrant or warrant of arrest shall be issued except upon probable cause to be determined personally by the judge after the examination of the application to issue a search warrant. Opo, yan po yun. Bakit? Bakit nga ba nangyari ito? Kung maliliit yung font, mangangailangan po ako ng reading glasses. Yan po yung nangyari sa akin. So, nakakatakot po pala yung glaucoma. Kaya. So, pinagawa ko na kaagad. Pina-schedule ko. Pa-schedule niyo po kaagad. Nakakatakot po yung sasabihin yung baka mabulag ako. Anyway, ganun po nang kapanood na may ganun. Bigla na lang akala mo may expose o kaya whistleblower. Ito, may ibubunyag kami, bubulgar kami. Hindi naman dahil dun sa 18 dating Marines, ano po. Pagpatuloy nyo po yun. Pero may mga iba dyan na nagpapalagay lang eh. Humihingi lang ng lagay. Kaya hindi ko masabi si Presidente, humingi ba yun ng lagay? O talagang malaki lagay? Rick Orasyon, huwag kang magre-react ha. Alam mo yung lagay dyan ha. So, yung mga ganun, kunyari ay

ano, magbubulgar ka kunyari, magbabanta ka na, oh, abangan nyo, eh, sasabihin ko, sino-sino yun. Tapos bigla na lang nawala na parang nalunod sa gitna ng kadiliman. Ano ibig sabihin nun? Inayos yun, di ba? Inayos yan. Yun yung usual ano eh, scenario eh. Kapag yung babakbak ka sa ere, journalist ka nga, broadcast journalist, magkakapare-pareho lang tayo, pero I'm sorry ah, hindi po ako kasama doon. Mahirap na yung sinasabi nilang AC/DC. Sa kuryente lang po nangyayari yun sa amin. Alternative current at saka direct current. AC/DC. Pero pag sinasabing yung AC/DC sa media o yung mainstream, yun ang mahirap doon. Bubusalan po ako noon ng mga yun. Wag naman ganun. Eh, magkakapatid tayo sa media. Oh, di ba? Okay. Sabi ni Oye Gloria Ong, ang former DILG ay si Benhor Abalos po. Tama po. Pero alam po ninyo, nag-float po dyan na hindi. Parang mayroon on the contrary. Benhor Abalos daw po ay papalitan yung acting pa lang na Justice Secretary Frederick Vida. Ang papalit daw kay John Vicary Mulya ay yung nakalaban niya sa World War, yung nagpapatot sa dahan sila. Yung napakagaling gumapang sa administrasyon. Si former Senator Antonio Trillanes. Sino man ang maring... Kasi po, parang ano na eh, wag nang... Parang hindi ba boring yan para kay Benhor Abalos? Pag-upo ni President Bongbong Marcos, pag-usapan natin, siya bilang isa sa very active campaign manager ni Bongbong Marcos nung kumakampanya pa lang for president at eventually nanalo si President Bongbong Marcos. Siyempre may reward yung number one na nagsikap, isa sa mga active member of the campaign bandwagon ni President Bongbong. Walang dilitiba kundi si dating MMDA siya dati, oh, bago siya naging campaign manager. Naging chairman siya ng MMDA noon, Metro Manila Development Authority. Tapos, naging DILG. Pag-upo ni President Bongbong, inilagay, ipagdiwang yung birthday ni Engineer Bebot Iglesias. Kanino anak ba si Bebot Iglesias, o kay Boying ba o kay Celso? Ito po yung revelation galing kay tunghayan natin. May revelation ay nilabas si Caloocan Congressman Edgar Erice. Sabi niya, yung electronic voting, nangyari yan sa kamera, ginagamit na po yan. Ginamit yan noong impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Aba, bago to ah. Oh. Tingnan nyo yung sinasabi ni Congressman Erice. First-hand account po ito dahil kongresista siya ngayon, incumbent, nagre-represent ng Caloocan at present po siya sa mga activity at saka sesyon dyan sa Kamara de Representantes. Siniwalat ito ni Congressman Erice ng Caloocan, matagal na pong pinapayagan ang electronic or remote voting sa Kamara. Hoy, taga-Senado, huli na pala kayo. Bilang ebidensya, sinabi niya na ginamit ito noong butuhan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan 257 congressmen and congresswomen ang bumoto pabor sa impeachment kahit hindi lahat.

ay physical na nasa plenaryo ng Kongreso. Nakikinig ba kayo? Nakikinig ba kayo? Ayon pa sa mambabatas ni Congressman Irise, makikita umano sa mismong footage ng impeachment voting noong May 11 na hindi lahat ng 257 na bumoto ay physical na nasa plenaryo. Kikinig ba kayo? Yun nga daw sa amin, sabi ni Congressman Irise, for example, noong impeachment, 257 yung bumoto. Tingnan mo yung during the voting, nominal voting, wala naman. Walang ginanap na nominal voting. Ang nominal voting, ibig sabihin nun, isa-isa sa bumoto, yes man or no, ay pinapayagan ng kahit 1 minute na ipagtanggol. O, ipagtanggol. Ipagtanggol ang kanyang boto. I-justify niya kung bakit siya bumoto ng yes or no. Yan ang ibig sabihin ng nominal voting. Hindi nangyari daw po yun. 257 yung nandun sa binilang. Pinayagang makaboto kahit wala doon sa kamera. Lumabas ang payag na ito ni Congressman Irise sa gitna ng mainit na usapin at walk out doon sa Senado. Matapos tutulan ng minority bloc ang musyon ni Senador Dante Marcoleta na payagan ng online participation at electronic voting para sa mga senador. Ayon kay Congressman Irise, naghahang yung ating cellphone. Oo. Tinitingnan ko yung kanyang statement. Wala siyang makikitang problema dito, lalo na kung ang mambabatas ay nakakulong pa lamang at hindi naman convicted.

0: Happy birthday! Ang ating ano, bottom line dito sa ating mga argumento, habang lumalalim ang krisis ng ating bansa, matindi yung krisis ha, napakatindi pa rin ang krisis. Ewan ko ba kung bakit yan sa administrasyon, parang tinotone down nila yung estado ng ating bansa. Matindi pa rin yung krisis natin. Sa inflation, sa kahirapan, sa flood control scandals, utang ng bayan, tumitinding geopolitical tensions, at lumalawak na kawalan ng tiwala ng publiko sa mga institusyon. Siyempre, ano ba mga institusyon yung medyo, kumari, binabato ng putik ng taong bayan? NBI, for that matter. Sabihin natin, Senado rin, for that matter. For the benefit of the doubt. Tanggapin natin yung ating mga, yung mga saloobin at isipan ng mga kritiko sa kaguluhan sa Senado. Kawalan, nawawala na ng tiwala ang publiko sa ating institusyon. Ombudsman, for that matter, meron bang tiwala ang publiko? Ang bayan lang ay nagtatanong. Di ba yung ombudsman? Sasabihin, weaponized by this administration. Siyempre, kadugtong ng puso di. Di po ba? Hindi ko pwedeng depensahan yung mga sinasabi ng kritiko ng ombudsman na talaga ipinilit ni President Bongbong Marcos na maging ombudsman si Boying Remulla. Hindi ko kayang depensahan yun na sabihing hindi yata. I'm sorry ha, pero iyan ang pulso ng sambayanan eh. Sabi ni Tita Carmen Ignacio eh. Pulso ng sambayanan na ang ombudsman ay naging attack dog ng administrasyon. Kita niyo timing ng mga pagpapail ng kaso at yung linggo-linggo, siguro dalawang beses magpapa-unlock ng press conference si Ombudsman Boying Remulla. Yung magkapatid na Remulla, binabakbakan, pati ni Antonio Trillanes, di po ba? DILG Secretary John Vic Remulla, kung hindi daw puro press conference ay, baka meron na siyang nahuli dun sa mga wanted. Sino ba yung mga wanted? Siyempre, pag si Antonio Trillanes ang tanungin, si Senator Bato. Pero pag iba na member ng mga nasa taong bayan, Atong Ang, Gerald Bantag, sino pa mga Saldico? Bakit nakasentro lang kayo kay Senator Bato? Di ba? Tila may ilang mambabatas na mas abala pa sa choreography ng kanilang susunod na walkout dyan sa Senado kaysa sa seryosong deliberasyon ng mga pambansang suliranin. Kaya nga po si Madam Senator Risa Ontiveros ang dapat tinatanong. Dapat, Senator Risa, di po ba dapat sa grupo mo, sa minority block mo yan itanong? Na yung pagkakadelay ng mga dapat talakayan dyan sa Senado ay dapat yun sa grandstanding, walkout, sigawan dyan sa Senado. Sino ba?
1: To the program.

0: Parang ganun din kasi kulong din siya sa Lunes eh, paglabas ng ano, nung warrant of arrest eh. Paano kaya? Ang sinusubaybayan pa rin natin isa, itong si dating Secretary Manuel Bonoan, kung siya ba'y na-aresto na, ano ba ang plano niya sa buhay? Mayor po tuloy, si Jong Manlapas. Yung RICE program, itong si Vice President Sara Duterte, naghatid ng ayuda sa mga residente ng Sorsogon. Alamin muna natin yung report na yan, ha, Jong?
1: Namahagi ang Office of the Vice President o OVP Bicol Satellite Office ng 181 food boxes sa mga beneficiaryo sa Barangay Kalpi, Bulan, Sorsogon sa ilalim ng Relief of Indigence Individual in Crisis and Emergencies o RICE program ngayong buwan. Kabilang sa mga nabigyan ng ayuda ang person with disabilities o PWDs, senior citizens, TODA members at mga habal-habal drivers sa lugar. Ayon sa OBP, bawat food box ay naglalaman ng 5 kilong bigas at 6 na assorted canned goods upang makatulong sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng mga residente. Layunin ng RICE program na makapaghatid ng maagap, direkta at makabulang tulong sa mga vulnerable sector lalo na sa panahon ng pangangailangan at hamon sa kabuhayan. Nagpasalamat naman ng OBP sa Sorsogon RPSB Team Kalpi dahil sa pakikipagtulungan upang maging maayos at matagumpay ang distribusyon ng ayuda. Patuloy naman umunong isinusulong ng OBP ang mga programang nakatuon sa mabilis na pagtugon at kapakanan ng bawat Pilipino. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Jong Malapas. Tuloy pa rin ang ating mga balitaan. Itong K-12 program, naku, biguraw ito. Sabi nito si ACTA Teachers Representative Antonio Tino. Sabi niya, kasi yung report mula dyan sa Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2, ay lumilitaw dyan na 87% ng mga grade 11 students ang hindi nakakaunawa nung kanilang binabasa. Yan, ha? Kaya sabi nito si Representative Tino, yan daw ay nagpapakita ng failure nitong K-12 education. Yan. At dun sa sinabi pa niya na ang House Committee on Basic Education, sa hearing niyan, sabi niya, yung mga grade 11, yung reading comprehension problems, nagmula daw yan dun sa multiple factors. Na sinasabi nila na itong K-12 program ay nabigo para i-address yung declining proficiency and skills. Sabi niya 88% ng incoming grade 12 senior high school o yung mga papasok na ng, sa kanilang last year ng senior high school ay hindi pa rin makaunawa sa kanilang mga binabasa. Yan, malaking problema nga naman talaga yan. Ano? Kasi yun, importante yun eh. Halos lahat kasi pag nag-aaral ka, nagbabasa ka eh. Paano ka matututo kung di ka hindi mo naunawaan yung binabasa mo? Pero nakapagtataka naman, paano nakarating yan sa grade 11? Nakapasok sa grade 11 yan, nakatapos ng junior high school na hindi marunong bumasa. Kung tutuusin natin, sa grade 1 pa lang, marunong nang bumasa at nakakaunawa na ng kanilang binabasa. Nung elementary ako, grade 1, nagbabasa na kami. Ha? Kahit yung binabasa ng mga kaklase ko, yung mga binabasa nila, unti-unti lang, yung mga tatay, may suso sa silong. Mga ganun sila magbasa nun. Yan, ha? Ganun yung mga classmate ko nun. Pag nagbabasa, naririnig ko . Tapos ang libro nila maninipis lang. Siguro sa buong taon yung mga 10 pahina lang yung ano na yan, marami pang picture. Kasi may illustration yun . Para yung binabasa nila, nakikita nila kung ano ang sinasabi, may illustration. So ganun.

0: yung sitwasyon noon. Pero natuto naman. Ha? Ito ba, dahil ba ito sa programang K-12 o sa programa mismo ng edukasyon sa ating bansa? Kasi kung tutuusin natin at titingnan natin, hindi K-12 ang problema dito eh. Ha? Kahit ano pang klase yan, ha? Kahit ano pang K-2 ano pa yan, ha? Ang problema dyan, hindi natuto yung estudyante na magbasa. So saan ang problema? Sa K-12 ba? O sa sistema ng pagtuturo? Palagay ko sa pagtuturo yan eh. Ha? May kulang ba ang mga teacher sa kakayahan? Kulang ba sa skills ang mga teacher natin sa pagtuturo ng reading? Ha? Reading comprehension? Kasi ako kahit saan ko tingnan, hindi dun sa K-12 o kung ano man yan, di ba? Kahit ibalik natin dun sa luma, ha? Ganun pa rin ang kalalabasan yan kung dun sa pagtuturo ay sablay. Pero kung yung K-12, balimbawa, may epekto, kaya hindi natuturoan yung mga bata, ha? Hindi natuturoan yung mga estudyante, eh baka dun sa K-12, pero pagka wala naman problema, dahil nagtuturo naman, may pasok naman yan lagi. Nandiyan naman sa school. Ha? Nandun yung teacher, nagtuturo. Hindi kaya teacher ang may problema pagka ganyan? Ha? O yung sistema natin na pumapasa lahat. Kasi isipin nyo, nakarating sa grade 11, ha? Nakarating sa grade 11 na hindi marunong magbasa ng maayos, hindi nakaunawa ng kanilang binabasa. Eh hindi na yung K-12 ang problema dito. Ha? Ang problema na dito ay pagtuturo. Hindi sila natuturo ang mabuti. Ayun na. Ha? Okay, magbe-break muna tayo. Oras natin, alas 5 na.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to.
3: Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan, talagang dismayado raw itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil ngayon hindi na ano eh, personala na raw eh. Ah, personala na. Napakababaw na raw ng mga pinag-uusapan diyan sa Senado. Mababaw na ang mga diskusyon nila, personala na. Kaya nakadidismaya. Ayan ang sabi nito si PBBM. Okay, ito po si dating Secretary Manuel Bonoan ay pumunta na rin diyan sa Sandigan Bayan at nag-ain na rin ang kanyang piyansa na 90,000 para diyan sa kasong GRAP sa Sandigan Bayan 2nd Division. Pero sa Lunes, maglalabas naman ng warrant of arrest, na-expect po yan, sabi nito si Secretary John Victrimulla, ilalabas naman ng 5th Division ng Sandigan Bayan yung warrant of arrest para dun sa kasong plunder. Kasama rin dyan, ito si Senator Jingo Estrada at ito si Secretary o dating Secretary Manuel Bonoan. Kaya nagpiyansa na sila. Pero sa Lunes, baka kulong naman. Yun naman ang mangyayari. Mahirap din yung pag may warrant, ano? Tapos magtatago ka. Ayan, katulad nito si Senator Bato de la Rosa. Patago-tago. Parang okay na rin yung patago-tago nito si Senator de la Rosa.

Okay, tuloy po tayo. At itong ating mga balita pa rin. Ako, marami pala nakuha raw ng mga pledges. Itong si PBBM dyan sa Japan. Itong mga kumpanya. Ay nangako kay PBBM na mag-i-invest. Mamumuhunan dito sa Pilipinas. At ang kabuang pangako ay nasa

0: 58 support and administrative post para sa Department of Education. Itong mga bagong approved na posisyon na yan para sa fiscal year 2026 ay ina-expect yan na lalakas, mapalalakas itong school operations at makatutulong din para mabawasan yung administrative workload na madalas trabaho din ng mga teacher. Sila rin ang gumagawa, di ba? So yung allocation na yan, kasama yung 6,000 school principal 1 position, 11,268 administrative officer, administrative 2 positions yan, administrative officer 2, at 5,000 project development officer 1. Ang posisyon na yan para sa mga elementary and secondary schools across the country. Sabi nito si Education Secretary Sonny Angara, yan daw welcome sa kanila yung approval na yan dahil yan daw additional personnel ay makatutulong para sa mga teacher na mag-focus dun sa classroom instructions. Yan. Baka ito rin isa sa mga solusyon natin dun sa sinasabi na mahigit ilang milyon na mga ano yan, na mga estudyante sa grade 11 na hindi pa rin marunong magbasa ng maayos yung naunawaan nila ang kanilang binabasa. Kasi nga naman, marami sa mga teacher, sila rin ang gumagawa ng mga administrative work. Sila ang gumagawa, ang dami nilang trabaho. Pag nakikita yung mga teacher, pag may program sa school, sino nag-aasikaso niyan? Teacher, di ba? Pati paggawa ng mga dekorasyon dyan sa school, teacher pa rin. Lahat, teacher. Wala silang wala silang mga administrative workers dyan. So lahat dyan, sila pa rin. So ano nangyayari? Baka dyan nakakalimutan nila, hindi nila natuturo ang mabuti yung mga mag-aaral. Kasi ang nakikita ko dyan, hindi katulad ng sinasabi nitong ACT Teacher Party List na si Tino, no? Si Representative Tino, na K-12 daw ang problema. Kung hindi marunong bumasa, hindi K-12 ang problema. Ang problema, yung pagtuturo. Diba? Doon sa pagtuturo at doon sa sistema, kung ba, mga karne, isda, doon ka na lang sa talipapan malapit sa inyo. Halos parehas din Hindi ka naman pwedeng bumili ng marami dahil may limit din. Lalo na yung bigas. Okay, may report muna si Jong Manlapas. Ito si Speaker D. Ay nananawagan sa mga barangay na yung tulong sa mga tulong ng mga barangay laban din sa illiteracy. Alamin natin yung report mula kay Jong Manlapas. Jong?
1: Hinikayat ni Speaker Faustino Bongi D. III ng mga barangay sa buong bansa na manguna sa kampanya laban sa illiteracy o kakulangan sa kakayahang bumasa at umunawa bilang hakbang upang maputol ang siklo ng kahirapan. Sa kanyang talumpati sa National Convention ng Liga ng Mga Barangay, sinabi ni D. na mahalaga ang temang Zero Illiteracy, One Barangay at a Time, dahil hindi lamang edukasyon ang nakataya kundi oportunidad, kabuhayan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Binigyan din ng leader ng Kamara na kapag may mga batang hindi marunong bumasa, ay may mamamayang hindi nakakaunawa ng impormasyon at dokumento, mas nahihirapan silang makahanap ng trabaho at makaahon sa buhay. Ayon kay D, ang barangay ang unang nakakakita sa mga batang hindi nakakapag-aral at mga pamilyang nangangailangan ng tulong, kaya't mahalagang dito magsimula ang laban kontra illiteracy. Dagdag pa niya, ang literacy ay susi upang maging mas handa ang mamamayan sa modernong ekonomiya, mas lumawak ang oportunidad sa trabaho at negosyo, at maging produktibo ang mga komunidad. Ipinunturin ni Speaker D na ang paglaban sa illiteracy ay hindi lamang social responsibility kundi isang mahalagang investment para sa kinabukasan ng bansa at bahagi ng layunin ng bagong Pilipinas na walang maiiwan sa pag-unlad. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, sunod natin report ni Chona Yu. Ito si DLG Secretary John Bicrimulya, hindi sisibakin ni Pangulo Marcos. Alamin natin yan, ha, Chona?

0: Posible anyang may nagpapakalat lamang ng chismis dahil may gustong pumalit sa pwesto ni Remulla. Nilinaw rin ng Pangulo na walang balasahan sa gabinete. Ang tanging pagbabago lamang ayon sa Pangulo ay ang pagkakatalaga kay Secretary Francis Tolentino sa Department of Labor and Employment matapos bumaba sa pwesto si dating Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa usapin ng kalusugan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Chona Yu. Ang Armed Forces of the Philippines, merong ano to ha, kanina sinabi nila na pinaplano nila na maglagay, ha, ito ay para sa gobyerno, tinitingnan ng gobyerno, na magtayo sila ng cold storage facilities para sa mga mangisdang Pinoy dyan sa West Philippine Sea. Yan daw sabi ng AFP, gagawin daw nila yan. Doon sa mga lugar, maghahanap sila ng mga lugar yung kung saan yung sitwasyon ay kakailanganin yan at kung paano sila matutulungan. Kasi yung mga huling isda para hindi nasisira, kung di pa maibenta lahat, ay magkakaroon sila ng cold storage facilities para magamit nila. Mailagay muna nila dyan yung kanilang mga huli. Ayun, ha? May report si Jong Malapas. Ito si Senator Bato de la Rosa, hinamon na dumalo sa VP Sara Duterte'ng impeachment trial. Alamin natin yan, ha, Jong?
2: Hinamon ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Sia Alonto Adjong si Senator Ronald Bato de la Rosa na ipakita ang parehong determinasyon sa pagdalod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gaya ng ipinakita umano nito sa usapin ng pagbabago ng liderato sa Senado. Ayon kay Adjong, mahalaga ang pisikal na presensya ng mga mambabatas lalo na sa mahalagang usapin pambansa tulad ng impeachment trial. Tinukoy din niya ang naging insidente kung saan ayon umano kay De La Rosa ay napigilan siyang makapasok sa Senado at nasugatan habang pilit na dumadaan sa security cordon upang makalahok sa putuhan para sa Senate leadership change. Sinabi ni Adjong na ang ganitong antas ng commitment ay inaasahan ng publiko sa mga senador at dapat din itong ipakita sa lahat ng legislative work kabilang ang impeachment proceedings. Dagdag pa niya, ang paghihintulot sa online participation at virtual voting ay maaring magpababa sa antas ng pananagutan at commitment ng mga halal na opisyal. Samantala, sinabi rin ni Kabataan Party List Representative Renny Co na dapat munang harapin ni De La Rosa ang mga legal na usapin laban sa kanya bago talakayin ng anumang pagbabago sa Senate rules kaugnay ng online participation. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jong Malapas. Meron lang nagtanong dito sa atin. Ano? Ang rollback po, ina-expect natin next week. Ang gasolina, 4 pesos. Ayun, ha? O, isama na natin yung diesel, 8 pesos per liter. Ang posible lang yan na rollback, ha? Posible pa yan, hindi pa yan eksakto. Yung kerosene, nasa 10 piso naman per liter. Ayan. Okay, so ito, habol na natin, may report uli. Nagbabalik si Jong Malapas. Tungkol pa rin dyan sa impeachment. O, yan daw mga issue na yan, dinadala na sa mga komunidad. Ayan, sabi nito si Deputy Speaker Ortega, alamin natin na report, Jong.
2: Ipinahayag ni Deputy Speaker Paulo Ortega DPIP na dinadala na ng House Impeachment Team sa mga lokal na komunidad ang usapin ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mas maintindihan ito ng taong bayan. Ayon kay Ortega, mahalagang maipaliwanag sa mga mamamayan ang proseso ng impeachment dahil marami pa rin umanong ang may tanong kaugnay sa mga legasyon laban sa Vice Presidente, kabilang ang umanong misuse of public funds, unexplained wealth, at pagbabanta sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno. Sinabi ng mambabatas mula sa La Union na nagsimula na silang magsagawa ng mga local press conference sa Iloilo, Tacloban at maging sa Ilocos Region upang direktang makausap ang mga tao sa grassroots level. Dagdag niya, mas nais na lang ituon ang pagpapaliwanag sa mga distrito kaysa sa Metro Manila upang mas maramdaman ng publiko ang kahalagahan ng accountability at good governance.
3: Naglalabas ang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit.

mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parabagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga issue at usapin ng bayan para tuluyan lamang po talaga maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga issue at usapin ng bayan kasalukuyang umiiral sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move at ang kanilang mga spin tactics. Samantalang patuloy pa rin sila sa pagsusulong at pagtutula. Si Aina, na dinideny ng kanilang direktor na walang hawak na baril yan. Nung may nagsabing nakita may hawak siyang baril, hindi, naglalakad lang yun doon, tapos pinahawak lang yung baril. Di ba? Talo na ko ito eh, dadaanin sa botohan. Dahil minsan na rin kayo naging mayorya, di ba? Nung sila'y mayorya dati, wala na mareklamo ang minority. Di ba? Natural sila ang nananaig, di ba? Pag sinabing wala ng pagdidebate, pagbobotohan na lang to.

ng virtual na via Zoom, na sa committee hearing o anumang hearing, tapos mabibigyan ng pagkakataon bumoto online ang mga senador, no? Ang sabi ng Pangulong Marcos, dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumikot? Ha? Sa aking palagay, hindi dapat. Akala ko hindi ka nakikialam sa